buya to go bufoka madede na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang sagar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de ga matar na bara har wuli mundi ba santo mo murim nogri mi log talb kida wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden reder mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuni haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bamba tamina kay madi yiko kay ta wuli be be mini titim bo na tim binguna mundu bana man to to raba wona dum ida be imugu getim boti to gun an kamini si asugo ni de banla me dum na hatun be sana tibin getu yu

0: Nice ema meila nekal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ai kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume nere siru mi se muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor de pagau ka ayoko nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awaren na wumbata mata soni wa husu la fia awaren
1: Dancer on the beat.

Temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egba gbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

0: 어머 리시 모 베이비 몰리 와동 심하프리야
1: Tartata na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante ka lesa se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nasa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante ka le kunon ka rwe kata ka unon kata nso ai kun hinil nalara ngantala ai kun hinitis ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi nerisiru misse muto namba ai kun nyari ngina sakana ha muto namba na pa wenyina e charite ne kor dakpa ka ka ai kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa nawan ta walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatang mata soni

0: buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mundu mundi bam bo be ba ba ki de kang sagar di na wele ra di tor na be ida mu bindi na runi irin kere in irund de ga mata ran na ba har wele mundi ba son to mu rim nogri mi lo tal ki de go kirin ana ba sab yel ka ta kirin aninde bindi ran de ba san saban santrak plato pa na martin pa de re de mi ta ba da na kan kargang pa de na nan lu ma berin gun ba wana mi min na bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kala ngal numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wona mimna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe ba bibir na kalan kene bin bisan da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te mimna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banna mego dum nana hatun bebe sana te bin getu yo
1: to go jama e kaso e kam nyen ne to o boy japa wa kwetu wonte ponwa ala fie insa iwe ye poti ye tin bi bi bobu ngiti so borom baba pe nyoye bi jindi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile to anasar damu odam ulolori wa iwe puni inak ba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande soga de wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui toa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
2: ten ni wikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to to gu tebe anyi nguri ye ye fu wu ku i le ba se be ke re to gu gen de re ne ye ku tu bu ya kwe te wu lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku be se be wu ku i pu ko nu le yo wu ku i le ba se be ke ya san wu ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni ya ku ro lu ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tiliri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro a koro kofi savele le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we kula iri la we le motu
3: togo juko muda ti o do ti ke o e tono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesenyo ogbole kajacha me kolo yi ha do wa towo o so afolo te inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo nyigma di hole kwe kwi ma kho ma kho gbali gbali wa to ku o me le kaleka ya hla gbeto ku anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke wi vwa deno zalikule ti lo va yi nkeke ama de tolo no a fo le ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to ku du o me le kaleka ya hle mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi aso no mi ku pon lo ya na no mudale ni timi aho kolo

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okponju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: Dancer on the beat.

0: tar tata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nasen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takut itu temer tawali ka sta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuangka yeku lina akorota minister nampa nyelo alafia aware na wumpatang mataso ni bagusu alafia aware
1: ikende pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigbati won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo yamodi iba olukede alakosu eto ilera ati jamodo.

mi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpon ju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: togo dukan mudo ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taro akosudo akuti pe lo nku video la mesenu ogbo le kachacha me kolo yi ha do wa towo o so afolote inu nono dukan togo dukan la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me le to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi ko du godu to wa so ku ponti ni o ma vi asono mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave ko elo i ji mi a po ele mi a so lon lo ko lo a me khokho nwi de asono a me hle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wempa sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta wa lona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo la fia awarta na wumbata mata soni ba busu la fia.

0: te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne juba woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa blele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale ukwi labwer ke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe bayiri lawele mi nuguru
1: wo ngwa atamarwa to kwa kwani taba mo dike ya tu bati kenga ese kenga ri ka ka totani ti yet kan gwa me pate ga do ka jodo tana me ya sa tare teni na me u tamula ndi kuri eto o mi ya kwa mbo ta dan ne ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta bati ni di ye ta pita na ri na ni ka ba ye ni ye ta pita na di ni ni o tang ti na ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta ku ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa no ku ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti kada ni ye tu tan ye nguri ye bi se la ku na kwa ye bi ta se la ku tan o be ni kara ku tan ku si ga ku si ga kwa ta do mo mo o da di ara ku tan mi ara to wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo di te ni do ni bu kan du wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bu ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ga ni a kwa ni ba jo da na me ya ti ku ba a du wa ra mi ara do kamara tu mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do pan na de do la ko ta le

0: 我母里西母贝贝母里母阿东 C'est ma prière
1: Temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo me fale nogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na chobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun enari ndi aralile un ene na ko gbe fun

togo buga togo bufoka madere nal mi minna bar orndi hida na bar bar har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab jeli kata kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi de bat dran nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kay mali yiko kay ta wule be ibe mi ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu tora ba wonna dum ida be imugu gatim boti to gon an kamini si asugo ni da kwan la megu dum na hatun be be sana te bin gatu yu

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa muto namba ka fala nuwa mpasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka seta nuwa piswa na wanta wa walona muto te hendo ka huwa hu o ha lafia ka sarta ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta muto te hendo lafia sarta kala ya atikisa awarta ya nuwanga yeku lina takwarota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpatang batasone wa husu lafia awaren